bung a bung mang e mang a bung bung an ta ve tua ta ka nu ve pa ka tu gi mang a ta ve mung a an bung bung mang bung a bung e mang mang e Katambaku vena ka Sien kanutru ganu garenku Ukayon sen Donkui baya wano nano Ruto Ina silive supadara pabrin taran Suiga nakanda rangana kukatapa upagari kukapsanang Parisang kuitutru nagigilir Inaya ki manauta prayamankul Apupasa